0: Sa bok bi don men, nan gwen wwanon nou zivwa nan chè sekondri, okè a mwen e bè nou kèkè nan gwan, okè nan bi wwanon nè University Okiro College of Education or Polytechnic, bè se chè wè kè yè a chè ak bon nou kè nan chò yi Unified Tertiary Matriculation Examination nan chò yi jam. Ye evi nou serio, evi nou nan mè ek mwen tak bare wè kè yi, a dutu nou se yi chò yi es handu, e te o hè nè nou kan yi wè bi. Ye evi nou serio, evi nou nan mè akuro boy, Tomo ka jawlogo nou jaro, doto tunji alawusha, o te tam jaro dak bare ge, iwo khan le jaro, e iti khe ke, de sa bodiro ak mek sa banda uwa, bese she ya mwen, ye bi no khe ke, ne gme vi uwa nou zeva vi secondary school, no gba hikbo ene, bi, bi no re jabi, e bi ne asa bochi e uwa nou ne, e kwa na bese she ware boni jambu ni, veke eni e dame ni, bi e bi ne sero ne gwa ne doche, e beni serio o ba sabo mi ek sabo na we ke wano ne university be se che e ba rek bi jan e we no na mi ek e ni ora so na choi Aisha Usma na mi e wa e be yo wi no ne na choi Ambrosial University bu ge do no sama e ne na bom tulo sama ke no tara ta ge wi no jaro e wi no na mi e ne so to ne ku no sama na e wo lu o ye gba o ye won bo ye ja ye ge wi no na mi e o gba mi o bu de na da mi e ye okide sabo e nabi sku ye da ma agbe gbe wo ye abaki mi ebe no sero na cho jampo mo rebo to beti wono se vage e mi no na mi ye nya ye no suto wane ku na di mama de lore na re lo beja da mi wabe o da wo de go wa o ye da che mi na chi o bi boyo aki ye wane baye re fo lo kuto ye re asen ya ke ke kwe se sabo na wano ne ande a mi wa ye gbo ni jampo ni awa ebe kwa kida atu na vi u wabe ora tai agbeva o de onono zeva no yo ono ze ano ribo ono so to wa leku no se ma e do state to kita ge yora na re shobi he na mi ok sa bo chi o ma ga dia vi ene hi me bo na cho Nigeria Medical Association professor afe kide o moti ge ora no na mi hi na re fio I no no wo gba wo ma amide ora no he ke ni hi no se ro ma no e vi no na tai ge ono so to wa leku no se ma o tai Rachi ora so akowe no ta dak bare Patrick Eboje gbe no se vanu no kan yi gbe ge ora no sero na re shobi he no sero no chi o magadiavi Nigeria Medical Association ora no na mege na I no sero o wo he ki no ra no sero o wo gba na ge I wona no no ni professor no sero o wo he ki no ra lu ge asabo ge ni yewo ne jaro ra wona o to wona ku no sema ye uwa hiwe gbe bi uwa na keke okichin ewo na lu na ni ewo ni fwelo osisi e koi jam ye wono sema kichin ewo na lu jowa lu uwe de no keke onyo no ziva anori wo ono ziva anori wo merite bay ono me dakwa alwi ove lwi beke aze na gwana na lu vi uwa no sema National Democratic Congress yuri oi ori aso taye na choi Rabiu Musa Kwankwaso, noze Jackie Obi, da yo evi no serio evi no, na miege nyo raso no kaswi, uto e Kano State Governor, ge na cho e Kwankwaso, okita ge, ho ibo gwe no ere de bayi, o no mukalo, no ye kaswi, Anambra State, na cho e Governor Obo, ni na cho e Bitawabi, no mui, adudu mui, ekpati na miye nire swi, yon uwa ni, veke, presidency na miege nyo ego, ane swi uto, ane kwenna sama, bukbe, Nova Day 2027, ata yoye mi no na miye kwa kwa su ta ya dakbare ge, oye wo mwekbe no yore rekbe rewe wano ni wena, oye ta dakbare, beke adudu nde choy television, bede na miye, dohen hene ni wukhan UYB, osason, ye mi no na miye genya, ono miye genya, o mukalo no ye gwano no ye doye kike, ane kure alwo, o ni an chin, president, oye ke chief vice na cho obi, ge ye mi no na miye genya, oye wo gine mwekbe, ne yore lwo ye, Then ebe no heke na re re na benanda miye ki saboko mujawa nu wani National Democratic Congress NDC ge eki mwekbe nirako robo wo. Yoke san inayamu ma samarwa isa banako last radio weja inanya. Menno oyu wa mono seba osho no seba orisyo sali oyebe ari wo ma diya jivane wa adinoli wa feke akama yo wabu.
1: Iba eke na mono udo dire nunko bo chenta. Ugu ubwa ana wana batano no furu diye social na mkabu esam bayana kulas. Udo direno. Enwe tutu ukunde nka enwe, nka asenu kano gyanu oba chenke nta. Ni hina, nkuwini neme, yadu sanse nani, kwa manu nye neme no